am sike blen amo e di radio suyen o ti aso no evangelique mu e kokola e blen ma nyamye ukai na nyamye raisu se ndenga moye kambe oni gwe ngamamtibe o ya mu fesa kwa amu kwa be flay.